0: ka le pile go ona
1: ntate ka ba le tsama jwa ntate ka mo ka main south one
0: a ke le bua tshe molwana e re tshe tshe monyetlo no go di me isa le ba ba ba sa mo ya go sengwa le tsatsi ntate e bontsho go tlotlela ya ba ba ba se fetse 50 million wa main south one yo le ka house o tshulo
1: yes sir
0: go fetela hore tse bohlokonyana ke go fela tsana le kotse e sa tswa etsala mona ke go botuntse ha motshini
1: e
0: palestrano le nna fela go ha wa me a maphelo ke se pasela ya meile le yona cha se ka tsela yempe go tswa tswa mono no go fela ba ponsa ding tiba ke tsona tsentse tse na le kholotso tse le mo ona mo ba bone nga a la ola spitipito bona go ntse go neng wetsa mahantle ntate e ka ba go fela spitipito sentse se phalla ka ka thello tshela so ka se ba se ngata ha ka lo wa ka tlo senya o kena le ka lo tswa ka go tropo bo ile tseng ka bo famba khulu go fela ntate ba be hlokolosi ba khanne ka lebelo le la ole ya ba se se ba ka se le ka le tsa tsa dikoloi e le ga o ka etsa la go motho ka pela ya ene le na go ga ola ole ya ha e so fihle
1: e ntate
0: ene yo ntate tlo mona ka nete ke se sa rona le tsona ka tele tshwana di fuwe monyetla go se le tshatela le bona ka ile batho ba tsheletsela ba ntse bo nete ba hore dikoloji ba emetse ka mahlako go se le go maphelo a wa ana ba ba le tlo mona ntate ke sa tshwa ka lo di tsontse tsa mahantle ngwana so hle ba le tsare le monate le ba ba medika ha
1: ntate ke lwana ka le bo hle tsa mosebetsi o motle ntate le ba sebetsi mo lwana sebetsang hantle Yeah, that is like, Lance Sergeant Khaleboy on the other side of town. That is like how things are going. So let's go check out with like Sam Ramatipa this very morning and try to find out now, okay, what is the situation of Kofi now?

0: ta ga sponsor ye nwe ye mo famma tla ya lo ke ha ka tla ka ha ka tokomane ye go nan le yona ga le sponsor e bitswang LMPS LMPS kapa Lesotho Mounted Police Service Act number 7 of 1988 ha ka seba section 13 ya teng e file mookamedi wa sponsor maatla a go bona gore o tlisa taolo ka gare go sponsa mo bonagalang e ne se e latlhea getse o entse mogala mme ka maponisa a bonagalang a beeletswe ka theko a 21 mme mong a tlile a feleletswe ke mosebetsi ke nnete taba eno empa ke kopa ke tle potsong ya gago mo re nna jale seo re se etsang ka le sponsor go go tlisa tshepo yo setšhaba se nang le yona go rona na re etsa wa ofisi e seng ke e supile ke tse ke ofisi ya thibelo le kantsho ya ditlolo tsa molao ke ofisi e sa phomoleng eo mookamedi wa sponsor a tlileng a e fileng mandate wa go bona go e potoloa le Lesotho lotlhe go kopana le setšhaba ka dipitso go beya setšhaba leseding ka ntho e bitswang tlolo ya molao e sita le ditlamorago tsa yona e le go ka kotlolo ke batla gore setšhaba se tlhaketswe gore tlolo ya molao ke eng le gore na ya senga e ntse o lokela go nkela dikgato difeng ke batla gore bano ba nketsweng dikgato setšhaba se ne se ntse se lebeleletse gore go tla fela go be jalo gobane setšhaba sa rona se se se ruteile ke ofisi e ke e boletseng ka lebaka la dipotologo tseo ke ntseng di seetsa re na le dipitso gona jale mme wa ka ke be mokhutshwane ke seka ka lalale le mephate re na le dipitso gona jale tse tshwarwang ke komiti e kgolo ya magokela yo pitso yeo ka yona e kenyeletsang kemedi ya ditereke tsohle re na le badulasetulo badulasetulo ba ditereke tsohle tsa thibelo ya tlolo ya molao e leng ena e seng kitse ke magokela kaofela ba ba teng ke maobane mona fela ga e ne le kgwading go engwetswe setereke se seng le se seng gona ona ona moo ke moo ba buang ka diqholotso tsa ditlolo tsa molao tse tlhophang sebaka seno motlhala e ne le kwading e be jale ditlolo tseo tsa molao bona ka bo bona ke mpa ke bontsha fela go setšhaba sa gone se se ruteile ke ofisi ena bona ka bo bona ba bua ka ditlolo tsa molao e le setšhaba seno sa kwading ba be ba thakelane ka malebela gore na ba feta jang tlolong eno ya molao e tlasetseng sebaka seno e le gore mme wa ka ke batla gore ka tsela eno yo re ntseng re potoloa setereke ka setereke re bua le setšhaba ke ka tsela eo re gotlisang tshepo yane setšhaba se neng se na le yona go seponisa go bona gore le maponisa ga e ntse tlolo ya molao a tla nkelwa dikgato tse e tlhokagalang ke nana ke arabile potso ya gago.
1: Thank you very much, Senior Inspector Kelep. Moving on, you've held public gatherings in Botabo, Teleribe, Beria, and Maseru, respectively. What are communities telling you in these meetings?
0: Kelep, sechaba, se nali ikulo tamulao se batlandi dikhete ilo latela ogana kese bakasefi. Empa ke tla bua ka e batlang e akaretsa kapo e batla e tshwana diterekeng tsena tsohle buile ka tsona ke tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi ke yona e batlang e tshwana diterekeng tsena tseo re seng re buile ka tsona ke nnete go na le taba ya sexual offense mona le mane empa ena ke o ihlileng e leng kobo anela gona jwale ga ke bua le wena.
1: Thank you very much. So police are now doing orientations at tertiary inst-

0: institutions, as you've said earlier. How is this helping to reduce crime among young people?
1: Okay, Mekialebo. Ke ile ba ithuti ba dikolo tse phahameng re na le desk e hleng ka kotlo e le nya bona ka hare ho ofisi ena. Desk ena ke desk eo mookamedi wa Sponesa a e theileng ka moka hore ho bonahale ho ba le diteraeke tse tshabehileng dikolong tsena tse phahameng moo ho neng ho bonahala ho ba le tshenyo e kgolo ya thepa ya mmuso e fitana le ya setjhaba hobane jwale e ba ka hare ho tsona ba se ba kena le ka dikgwebong ka mona ba inkela tsohle tse ba di batlang ba senyetsa le batho ba rona ba baitshukudi ba tshwata le dikoloi tsa batho. Ya ba go tla tlhokomelong mookamedi wa Sponesa hore go be le tafole ena e tla addressa kapa e tla arabela ditletlebo tsohle tsa baithuti. E ka ba tieiso ya ditlhapiso tsa bona kapo e ka ba tlolo ya molao efe kapa efe e tsalang ka hare ho bona hobane ha re ile orientationeng tse jwalo re tlile re bua ka thibelo ya tlolo ya molao e le hore re bua re kenyeletsa tsona di-trucks tsena le tahi le di-crime tsohle hobane jwale re bua le motho a monyanyana a na ntse a le tlhokomelong ya motswadi wa hae. Jwale a sa le exposed ka hara dintho tsena tse tswang dikolong tse phahameng. Jwale re bua le motho enwa pele bano ba ka tlatla ba mo hemela hore re mo protect e tlele ka nako ela eo ba le ba mo tlisetsang ditaba tse. E be se e le hore jwale she is well rooted a ka kgona hore a isireletse le hore a tsebe na a ka ba le ela ofising efeng hobane a ka siya le dinomoro tsa rona mono. Ho tloha 2022 o ka bapaki hore diteraeke ha e sa ba ntho e teng e ka lebaka la yona ofisi ena hobane ba se ba tseba hore ha bana le tletlebo ba e tlisa ho rona ebe rona ha eba ba lla ka NMDS re tla kena dipakeng ebe ditaba tsa bona di a loka. Ha eba ba lla ka eng lefapha le eng kapa ka motho re kena dipakeng ebe taba eno e rarollwa o sa ka wa ba le tshenyo yane ene e ba teng kgale.
0: Ke leboha haholo se ke bone ehlile ho fetse ho jwalo re bile le ho theoha haholo hwa taba tsa mofuta o jwalo ka ho hlalositse. Ha re kwala taba tsa rona, we realizing that LMPS keeps telling us about the disability unit within your office. How is the office making sure that the services reach all Basotho inclusive of people living with disabilities?
1: Ke leboha mme. Hantle ka hare ho lefapha lena la Sponesa ho na le unity e hleng ikarabellang ka kotlo ho batho ba phelang le bokowa hobane jwale re bone hore ka hare ho setjhaba sa rona ho na le batho ba nkang monyetla haholoholo re tla tlolong ena ya molao ya tlhekefetso ya motabo. O tla ba tseba hore motho enwa la nka ba ka mo hlekefetsa ha ana ka tsela let's say ke motho ya sa tsebeng ho bua ha ona ka tsela a ka tsebang hore a tlalele mang kapa mang empa re se re na le maponesa a sa kwetlisitswe a tsebang hantle hore na batho ba mofuta ono ba bua le bona jwang le di-press conferenceng tsa rona kapa e ka ba ke ditabeng o tla bona re sentse re na le batho bano ba sign language ke o bolela hore ehlile re cateretse batho bano ba boemo bono hore re leke hore le bona se lesobalane leo batho bana ba neng ba le sebedisa ba potele ka ho bona ebe ba ba hlekefetsa ebe qetelong ya letsatsi motho ya jwalo ha o sa tsebahala. Re lekile hore re se kwale sekgeo seno e le hore ka tsela e tshwanang le hona dipitsong tsena tse ntseng dipotoloha. Re sentse re na le ka hara mahokela yona kemedi yona eo ya batho ba mofuta oo ba teng ka hare go dikomitsana tseno tse jwalo ho bona hore le bona ditlhoko tsa bona di arabele ya isitana le ho rawa ka ha re na le meralo e hlakileng kapa mookamedi wa Sponesa ha ntsa potoloha jwale hore a tla tsebe ho tla etsa tokomane yane e motataisang hore jwale a tsebe ho polesa ba kenella ka mono e le hobane jwale re na le batho bao ka kotloloho ba alositseng ke kopa hore ke bontshe hore yona ofisi ena eo kileng ho yona ke ka yona fela gona jwale re bonahalang ditlolo tsa molao di se di batla di tshwile go bana ba le ka se tshabe mana.

lehele le basotho ba batla ba ile ngwathelwa marala mesi tla khaibara majarafun ka mahitla dikgabane tsa moshweshwe maaparakobo a matla ditotela bana ba nkgaodise e motshwana thutlwane bana ba tharia tshele bana ba nkgolo matsopa setšhaba sa go bewa pele le go keteka dilemo tse 200 setšhaba se basotho se theilwe maane taba bosuing gorong wa kgotla Ultimate Radio le yona ga iteke morwalo re keteka ka mananeo a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ga diketeka dilemo tse 18 Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa gago sa Ultimate Radio se ka utlwisetsa mananeo a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno Sesotho se mathemalodi go tloga ka gore ya bohlano goseng go fitlhela ngwana a tshaba gopola gore tsena di tla go wena labone le leng le leng harabeke Ultimate Radio e nna ka letsa basotho botlhe dilemo tse 200 tsa katlego phunyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ga a lebaletsa kgotso